ngaji akashwani leni shunji tain sanga to chu zo dol dun tang skal ma jip chu jang ne chadu ka sa ta tat pa nang jin dikrim sanches la palin inas ngol la tashi do je phul khane sungur sana chat

ngaji akash wani leni shun chik tang in nga do chu zo gudang skar ma chu zong do ka sa ta gudang pe chu pa chewa mangel tang chapa ni sel khani lorik sana zat

dakhsang ye jerang tsiring mo tang chewang dol me sal kane junglo rek sana zat nga je akashwani lene jin jik tang in ngi me ju zot ngi dans kalmang ap chunga charuk kasada la dakhsana nasol sana zat

0: Kaselanges dine daksa sankalanges hami thugyan si fiyel luwaan sanchez lafus. Kaseta ishtimni skujab sonam paljur dine kong tangyam pung ataan smunmi chasgo si thokpika dine ataan tivatilani digrim jyote nao tebo sanchez lafulin. Gamyulpe skalon digrim sankalanges hamala jule sankalanges diringa jay digrim ina skundun paskyo jyustyo skujab sonam paljur le dine kong nang gamyul niskyo te nao sambasan sangme sanskong langa jay digrim ina skujab sonam paljur la gasu jinong le.
1: Sangmala jule.
0: Kaselanges dine skujab sonam paljur dine ataan lakzo yane tsempe toga chakla zatkan jay shukste nao le jus sambasan ngay tangpura ii tiwa pulin ma skujab sonam paljur le dine ataan daang dering tsempe chakla sma asna sokshi gyo te nao le ju jay ju nang ataan smun ma ina ataan la daxpo dine goye tibi na arkanbe papu sakpe ngatiri lak na ton kan ngatiri kangpa tsema zata nao le ju sambasan ngay ra ay tsempe chakla chichirik tsema zata nao le ju deskor bujing mosan
1: kasa juli sangmala dine ta ngataan tsempe tokpo nge Butse kos, bame kos, tewun tseme me tongle. Tewun chie zena nga taan daksa tome na tsangme tseme no. Tene miksa le nge tsaru, perak, ya bok, yogor, buzawane tokpone, sertot, magmal, ulum, te tsogone lasun chua tongle ju. Teman pa yang nge shingzoge lasang chua tongle ju.
0: Kasa, skyoto, maal demora ongle ju.
1: Kasa.
0: Tene nga taan ongle ju ngeri, tene nga taan tuksambo maa ngele ra ongle ju. Kazu, tene nga taan tomjiya daksa ziksa skyoto ngyampo, tene kutse kos, pome kos. Oti tsogzun chakla zatka, non ma mangpo tangan ongle ju. Tene nga taan sertot zatka.

0: ndaksa ngira mani nga tara ngun me de ne phame sponer gyu de kare te chas go zun jem kan de nga ta nyun dik so re thong dong le jo so ma sang ka sa de ning ira I chaklas bo ka zuk shi ga jas pinong le jo ina to wa ka zuk shi le
1: to bo ti zu shi es ke se ngira junal le ta spe jina ta daksa sang lo chuang yi shi jinga long le ma je minga kha chik duk se te ka duk se pin le
0: ka sa
1: de ne duk se pa sa na ka je tu gu ji lo nga thore ar baksan la shngo pa cha ten sertod mane ma thop lo le Sertut mana matut jepa sertut canggah marsil nang ne yar cik cik ayut kah tu tu kal leh song jepa jaksi ko kerja na sertut pun yar asong tukli stigma cak pun yang cici yar te kerja met stigma cak ne na yang zat tukli teni stigma cak jepa serpok sum kong cagos tukli ni ma sum nusan sumli teni ni dat pen tu tu tu kal I sertut tu izam rincan lah teni ni cagos cera zirkan ni ngah dudpa jion siale ta guma kerang ni u sertut makmal cici jono te cusa ni ngah dudpa Tetapi itu sebabnya ibu ngatai laks le sejuk lam luksu lipia ibu ngatai je yongoji lipia mana ngatai memang si lipia ngatai laks le lam luksu kadik cik sama sungci lipia gosdom jik duk sampingnya tenang yang punya cus penolle. Tene ta ngatai gosdom jik duk samping kulung zangpo jik thonenge tene mana ibu gyal cuci cuci jepa kul lopcis tang milopcis cang metiak kot sam jik ngatai cundu si cuna tene te celak bo burla thon te tene gyal cuci kul jinjik nena mitab jik chang yomir gon ju kasa
0: kasa ske demba rang ole ju tin nga tan dang drin smun me tu si tin nga tan chas goz da sangira ser tod mo la zon ju te nga tan dang drin tu zgun go snas mar tan spasan te un ju mi un lang ken snam mes ke pasan tin nga tan jashi go na thu pa na ole ju nga tan te un tin nga tan mi thop che sti zui kangal ske te nga ole ju tin nga ran I zos chang la za che si tin tu sam bang ma gela knam stira ole ju kasa tin I ser tod che che se fia tin rgu bo ka zug ri go sa ra ole ju ka zug ji ga za da no ta
1: Ta serto chuchis pe thokni nirali rgyu bo chang mazere shing mi jiko sa nukka wo nyugme shing chokshik daksa togri un lasi yomen nili. Te chokshik go sa nukte ne teka shilche se hashi chokspo gyaltus na mangpo jiko ta nukli. Te ne te khato watang chokspo kala patu zirkamri yoto nukli. Te ne nge serto po daksa cho se mima ma rin kheme ka taan. Pe kheme ka kazu taan zana nga taan dilli ne hol se le ka mani mangpo khyonspa te chalak po khetna na ma khema thopto gyali dilli ne khyonspa. Nga ti le bazar ne te chalak alak po mios ti khon jena teni rinchan chergol ti pa rinchan la man chong yana man nokle ti pa ngi dilli ni chokshe khon pa ko khimang chong yang de gon ju kaza
0: kaza ske to mal de mora on le ju I bo teni ata mi ma se phande phyang ngira chala ma gela za dara on le ju kaza teni te bo ta ata mi ji gi jan sam na on le ju kazuk shi ki ga guzuk zat go se on le ju ta I ser to dun dang ni
1: ser to din chi magmal in chi ya charu pe da si chung me sangal na ko te Mina dotpaji kyun sam hal. Dotpaji kyun sam chinge chun zir pun bo. Ta te chochis po dotpa po kazuk shesh kya nok juna. I unge yongus pelche jiyash pe ash chona. Ya kurang ngana kurang shok shik nangya po zak sam dish kyona. Ngata ngay lak se ngunme chas gos lam luk shol sama shun sam te chona. Te kur mi redis po lakla se nale. Ta tsangma sangya po ina dotpa rang chundus zir kan bo. Kakcanin lo. Kalte ni juga cugu juga special ni cik ngatain tak sa gamila juga kotor na cik suji nang. Ko cun samna le ngatoh si kaya nang ke ngi milap cik metya kalle. Iko jakpo cik labna man diksen lo. Jakpo cik labna serto cik cuna jakpo cik lapa izam cik sat tong izam cik ton tong izam cik jang ring izam cik tong zat lapa. Tesis ni jakpo ni kue sunrus cuspa tangpo ko cik ni si ke nuksan cakar dua meter teno ko mitos si metya kalle. Jang yo mas pera chenmo jik manok jinge serto chat pera chat seru chat ko mi re re re re se rang rang chokane dotpe ga rak la se no kana
0: kase ske tena sola demba rang ske jep sonam pal jule tena sola nga ta ta la ta si shezik na thun pe tena lak las mas na sok shi tena ole jo tena nga ta dang dering mi uni ole jo nga silkan jik song pasang I girgan jik cho chan I sok shik ta ta mak mi jina cha chen zepa tena o tena kwe mi gul sok shik ke so bor tena tena jan chan tena nga ta snang me silkan sok shik tong duk pa ole jo tena nga ta I sok shak la zon tena nga ta changma shez go shez jereng izni lak las mas na sok shio tena shi tang ole jo in na jereng izni nga ta
1: Tak jadi ini cerita soal ni rale mal kacau ni orang rale. Cerita na, dah di na, ko competition ni zaman ni nak tene mana junior pelajar juga jun lazna cikan, jun post jun topkan jangan itu nak mangpo topkan jangan itu nak. Tene ngate mion itu sam cikgu yuntan zirpasana. Ige di lok se yuntan bolas, nangwa mai cang dole. Yuntan, ige di lok se yuntan bo khas ko yang yuntan jik nencis ipe, ige di lok se yuntan ko yuntan ne cawa. Bueno, vale.
0: Es que

0: 말 쿠스키 아직 참말라 켜는 뭐 다루지 경세나 대보시던 저 잔다지 경세나 자소상이야 때는 곱살 줄바도리 두번에 나 이거 돗바시게 지지 병 어디서 가나다리 잘락리 가다는 캄파 버스지야래 스테보 자소 zong barma dakhsa machine dik cha chon ten chugun tena ka yang par sen du no khol rang mel lo banok le space na nge chawo ji gol le nge sing me bu cha ji de kho nga na nge po jak tan chi no ba jang nga chi tong si chor de nge de ba khwa khona mel chang chu nyan mel chang shi sa mel de bor bele
1: kasa
0: de no khol nga nyan che rak de man shi sa mel khona chang shi sa mel de ba de ne khona shi na chi chu nge jar kar chu sang de ba chi chu lo shol ji chu sang khona chun ji de ba tam ji chu lo khona tat kan ji chu de ba Tu nak kemal demo juz ya le sholbo, cunjik shol food cipah jikle, food cipah shol jikus pati le tebo, tayu cipah panan nuk jatuk bolek, tayu kita nangatan thore chorten jangkan, tenengatan skunda jangkan ini, teneng sana melakca jete zoom pula nuk teo panan nuk kena boleh jepal, teneng jaksi ngatan le iger skunda jangkan jus pati shol pati takhiru yu sholbo, zoom pula tanda, kua interest jungse, daksa tu yang kona thazane nge ote last jus kayungse curugli, jisana cahla punge lagi yote nukle.
1: Kasih sekut dembarang, sekutif sunam paljulet. Ini kata dalam tni tni tuhun ini tena dosa misal cik patang kata pamau ni kena sekut Indo orang tu. Kau tu tni ngeras mula mulakan nangzin. Sun me ina tni celak sangma cik cuit na cukan itu tni celak on tongsong tni orang tu. Tongsong pasang lapa cik ses chano orang tu. Dasa tni celak on tongyu met pasang tni orang tu. Tak kapar cik mobile cik ni kata itu kakarul tni orang tu. Tni ta tena phone bina kata tu sot pu but sens tni orang tu. Sun pasang tni Tizu ismul lagi ramul kan nazin tizu itu nengata Charles kazu rizan itu nengata tempu pagi nengtempe itu nengata lakshaji kazu nengata rugosdom yot tizu itu Charles zatce si lakshari kampena bortana tuhni lakpar sistance si nongleju teka nanti mangyungjik si zatce si nong tening ramul kan nazin teka nanti nengata dud pargiasin zatce si nong dembarang tening ma demu mula zasongleju kas skujap sunam paljule tening nengata lakzo sumul leju kan nazin nongleju nengata snat sokshik yot nonglada spakuri nongleju jani yul minda wetin ngata snasoshi yoteno sombasan ten ngata ta pelangata snambutakshi shigindo onlejo te yubanga tan la taskrang na thopste no onlejo te bunga tan la taspam ni gonang gonano la taspam la jatan jatin ino sombasan ten ngata kazuk rikki miuni ngata kazuk chaklajik jatin yodna yang tini itosi lagzui chaklas kazuk ringata jat ngenchi sin onlejo ngata
0: lagzui chaklas pospeji na ngata de kabo ngata gamulan dusi chungyan chinzendo rai le thomsa ma bia thome ma bia khampa dukse chungyan chizin yote chalak mangpo jikitno spesian ne ngatani chukdan thagano chuktul thagano le tena cholanga ta chali chano le ya tena cholanga ta kitena shi las chano le ya tena shinsko ze las chano le tena cholanga ta daksa zame las chano halam halam zame lasun stong sen ryang thatpes pera tena dang de dang ta I likiru na dang khotong na chungune mane yang gaspal demo jatuk matashi delegates pera no tena nge ngana sambe na tezuk shi na kole ka yul jong sena music dugat speje na ngata changtang no le nubrai no shamchok sino ka tene yuljong sena gyupcha bu chi ka gyupcha bu bie te gyupcha rang thun te ngata khyokton na chune chala jena te wor yongo ma transport ma lu chi jena pe ji gena ngata yungsko la dukane thugu ji ge choktul thagen tene ngata chali thagen te kan yongo spelen zerna chapi nyanchik ma ti yuan le chapi kas pu cha chen ma yang man hala ba factory zok chen ti zuk jena ko ya chen me thone da ko nyanche sen no yale tas pe jena chang tang pa zok shina nge chali ji thagen zok tul chen zuk dan chen jena te wo lamo chen chi jena khong da ye ken gup cha bo lamo rang yang bo thop chen no chang tang bal le na mang po no bal le na mang po thop chen no hale
1: tas
0: kampa tu de chang tang pa ji ge ngata shin shin sko je la shi chon je na ko le thoma na yong se me na ko re kampa chu zing yan chi me na lo nga pi ko shin ji gos ona tas pe je na zame la shi chon je na zame la shi chang tang pa nu pra pa ji chon je na nya chi me na ka ja ka zame za sa wo bi ka gyup cha wo bi ten ten na ko ri mi ne ten na cho na lamu cha cha na ga o ya na chi na spe ji na ngata na le ta ngata sham chok na ngata thu ne be sipi la je pia sigi mar phin se peking je ji chon je na ka ja ka sigu bi ra se bi ten na ko ri ten na o laglas po chaglas po jana ten te wo transport ma ji lu chi ji no ga le
1: ka sa den ba ra in ong le ju ka be ka na ri ku bo ra in dun na thop ong le
0: ju ka sa
1: pin lo je na nyos te khong ma gos ka sa sket ku jap sonam pal ju le ten ngi ra ma ni chagla sang ma ge la